0: Pama bara muchaba uliki betu bantu mokati aki beta tebe mkakuwa ma mwe chine mbacho moto katambike tukama vili ya resha kwa ma kumiati mwame uma ekalaba umawingobu kuwetwe yanga truhimba trute sahanguma mokati ke studio mnabure tukendibu wa okovi ya karase muna shingoko abana ababuti bana mwe kasari yaba hesera ekarase na bakangina no abana mwe kandange taka umkekera kuwa pangato kerihimba abana abangashatu waticho kumibirimbirere mberere omobero ebere ohomurero muna bwire tukendikania auma na kakureka ibumbaja bosko na shemiatse mumame uma ya karasi na wachina necheo tukendikania ku yeri buga okobisa malire estaje ni wambu herase humahe uma hanebe kaso mawa e karasi na rukumbia wanduwa na yoko chesa baka ya menya ebe wakaso ma kwa nananga bakage ndabeti ehane ebe kage ndaka umukatike stash nebi kabe nga bikatu nika chikachi no echoba naba kalabamo echahi chuchangasha waticha wako kwenene akatambika nuka ngatu kiribia kandundi wako bana abakasoma eyo bakaya iba nalua yo metro ya nabili shikande kendeke wama bulio mama uma otu kendi suviako omochiro echa munawire hauma no yu kendi tu kaniria nirika kure chilumbiro jem kaini yaka sondola omonzera eshe biuma kakure kaibumbasha bosko chavarecha
1: ndake kabisa
0: famatsema tukukocha omukati ake chinemba echo moto tukendikania oko mwatsi wa samalire abana abakahesa wo mwaras mberere mberere kali njwa bana abakasa bakumbe ehanabia katambi bangabaha ebyo bakasoma ibana leberia byokochesa kaibumba jabosko yitondogole abantu bakumenye ngaurende mo batu kero tu kwa mi bana shingoko ama guli mama mama otu kendi kubulia una mwendi to kerisu ya kuno
1: base nama kusima rinaria ye ninje kakure kae bomba ja bosco inje nirimuka ngirire lwakera nanga nabwa netrina tsukeri kangiriria ri tsuko ko 1997 na munu mpaka munawire na rohana mabehwa miaka nga imelebe na bata shareka ri kangiriria na namukola ko ende miatsi mbalimbali ari kwa manana karase akona soma lakini niriwile muzazi owa bana na uta bana bana musoma erase ehe meta himbalimbali na romunga bwana ta akumbe na nena shei minche handu na kania choma cheo
0: okay muwana kangiro kwa erase ya inge ya wange no
1: ge wange wicha kwanza na tuke wicha muna kingiro karase ake musandaba na kepetina na ku wicha na bota mbwa no muna nafundisha makarengo akatsuka na mafundisha oko Tanzania oko Itave na mafundisha oko Uyemekatwa noko Lepetijeni na marsha fundisha kandre nelusure hiyo na abugera
0: ana kona na wabiri timba timba moherase henje henje hane abakoroba mabauma abukasunga abukangiriraya iwa yishima
1: hane banene kutsebo na banene babereba ne bibiri ngana mabashangano mundu tu arusi nangabule mega
0: wala esiko ndatu bora chiu macha echika kutsemesa ya uta eribya mukangiriria sindambia hera
1: nibwambo harebe nene ebe kanitsemesa ya nibwambo wamabikangiriria kumbi wakangiriria ebe nebe kwenene ngo kuchitabu chinabuire kundre omukoroka bya bilwa ekarase amabe yasunga ebye wamubwera akaluni atsema kande shale kobererwa wa na rukawa musungina kobera echa watu bwera na berelangeracho echa waburi tukokotaye nje na muri amosho franga na rwalangero mundu ne nuwene muri kuika handu wasungine batabo na ukindi ule sabuni wayale byota kaini sabuni ne na ruya watsema kutsebo kandre ukanza ukalangira omukoro wawo ini abiri hambe chitumbe chiwene bakabwambuka buti oli na mufundishaya kondre haneba omaba omangana hikanga ngoma beharumu eyi na ro mundu muri babare aba prefer na bandre na inspector na bandre na bana na unyo kurate uyu ni mwalimu wayi ero bakalibya uyu ngana mwalimu omrumu kulu uyu atyo ni fundisa omu primary na mathematics bani fundisa eshimi na ro bolu basangala no wa wanga wa manene
0: no wabimba
1: wabimba kotsebo
0: makuru wahe wabri kangiriria mama mama umo wange bukaluba
1: nje nabri kangiriria eshimi nabri kangiria vile ama technique de laboratoire nilikufundisha ni wambongo ko munro anga kole manalize de produit control de fabrication vile vile hanewa ndo makuru bona nanga fundisha mathematique kera na ro kunde bakawa mbomuru na nabi anomuta wale nawo nilio modomene ishimi mkutsebo
0: domene ye shimi vala oyo ni kaibumba ba ulikiba tubanze tuka minyisango ko ngalingikana ya mama bemenya uko tukikanya no mukangiriria ni wambuhane iri hiramenge umubyoshi ebeke ndutukaniria uko chinemba ako hano tukalutwa saba saba nano mwatse uko wetu wetu abirite kania tukaboko mwatse o stage ndundi ya stage usananache abakoro batolere eva kole stage
1: abakoro batolere ba kole stage kunde kwanza omukulu owakarasi mu ministre analangire ndundi aye stage chekareka enihanda kwa maprograma yewu abira makuru ushiwao nero yu mwiso akanda katre stage emo an entreprise kundine nashi ebe tukwe kangire karase kutukwe kangire ye ebe romovetabu tukana kolana vewu mabe umabe karase lakini itukende kola tubi munivo yetu ye chekarase karase lakini wabi hika omokambuni wabi langirabe kakore kutu ah kamu batu burambo bakana kola cheno mwisho atisha kola jwa ta bibi bibi nyube karase wa maira na utia ukana higatuko cha ukende rond nero walangera ebi omundo akakole karase kube kabya ibinuwen lakini ebi abantu bakatisha kola mukambuni bekabi bikarishe zaidi kunde bekaye ngane miatsi abiri ko mobyala kunde karase tukawa mambo muke kola chindu fulani ukeone mulibu mulibu ko bulinda mutuma kabwa mutora tot muba kama mutora tot utali mulibu ko ngana iteba kunde so bage rabio ne bendro ukaso mesayabio lakini ukana kolabo ka umaka uma lakini ukawa mabiko ko mukambuni ni wamboka kola stage ne mundu shanga sha soma kama nyatiba kai rabat ina ngomo mama yuka tsumbo bondo shauchi utenda mbiri libi mulibu ko ngabaka iramo bonga saja kalunya tsomba ni atsombe na nyatiba manoga isale na chuma chiria mukanga na kuba manoga na runa na mboka nayo ke hukula yo langara mboka ya berehia sale chuma chiria mukanga na yakonde bya bere mumusasa na restage ni ndundi kutsera
0: anabyo ebyo wasomeka rasa no wabere wahika okochesa ihandi byo bulinga butafauti
1: abyo ne benene bekaben mboka nayo ke hukula yo langara mboka ya berehia sare chumachira mukanga na yakonde byabare bomusasa na rest

0: obore karas oburi mukangiriria nibwamba obore karas akakene kumukoro kombi ni akole stage kundi stage yeye kare kiwo buti ebyanga soma ngale bayenga ine abaniso sire omo maka kundi wanga na soma lakini so uti kusosire ndoka cha tumika chini na rukumbi unene uyu kusosire akakubura myatsi ukakola uti ha nebuge luba luba na niyo kwa chesa nitumike urita kole stage kwibuti kesha tumikachi niyambo ringa inga arukandu niyambo ringa hamu kabisa kutsepo tsepo iri utumika ye kasera wabile vya abandre abakususire kuba ni mutumika evya waka waka bafundisa ya na ru stage ni yendu obore mkoro ushi na pashu niya kwa chesa aka ifunzanga evya kasoma ngakobe kagenda sasa omomaka
1: stage kakore rawa hayi
0: Estaje ikakorera wa omokambuni ahaka korera wa aka korera wa nibwambo emikola nombali mbali niwa mwanterprise fulani nibwambo kwa mfano ngamulini muri mu electricien nemu nenemu kuifunza ngo kunga installe mono neruna genda sasa ali kambuni aka kende kole installation anga kubaka installe batiana estaje hoyo ngakorera ha nibwambo kombe ehabi hane mundu oyu kakolekacha yo biro byosi anabirira mwisho franga na eruna ukawabuwa uwe buti eruna ingasha sumundu yune ingashi toko shofranga ubi ingashi endelese chindu fulani chikare ke stage na pasha korera tu omo entreprise
1: yitra korera wahu
0: hakindi bari ngama behie buwa na hanu kwa mfano omundu wama bine nemu some journalism na eruna iba nemu fundishe ngo kwa bia isi yedita hika omo studio ngenu ini akisha bela ngreme kuru yindi ni akisha atabeta atribakata ke motrega kundishe chingo kwe kabye iba ni umufundishe yomo chumba cha karase iba bere kolamo kamikro kabono wakane wira koko achiro kashe ika hano akisha kono batribangani ndira na munu na rukumbe ini hika munu ini abugi wakunga niambu hawa kwa wakata atakube kabye tiana na rote na ikumbe nebuge na inibia nga mundu fulani
1: Omulu tuwame tukakania hau manau tukatekania ebinyuave no ama tulongo ko hanema disposition leno wali umuherase akabia ngashe chuwene kukwa manana banango kukwa nga kole stage wama disposition wa
0: nivu ambo hama behu angami ya kisatu nero hapa nabaye bambu era bate bate ambo tukende kole stage niti he niti oye kabia ambo nero tukende vya karasi niti ka stage jengabere karasi atukuverebe etia ati nibu ambo vyabare hande kwa vetia na mabuli oko valimu barafiki vende. Taina kwambo stage hapa koroba kikorea karasi vema vete kwete. Ati ambo nibu ambo netushituwe shinga velu ure kenchasa, nga velu ure kononga velu ure aye. Ati hapa kuloruri ambo tuwetu kabia karasi.
1: Na mbubu na bakoro, iba viku karasi
0: kavu.
1: Baka kole stage.
0: Naruna yibuli ya neti sasa, stage ya mako lero karasi. Iyi kibia stage ya yire yeti. Ibu omo chetabu chabu, eche programe. Na tulinga fundishi nga langira tuambo emwa a stage an entreprise nerikwe akarase kama ikashibi entreprise munalo uri mwa bemetra hiyoshi ekele ko munduna menya kwanene nuni entreprise naona ndialenga injo okuinje stage iya mabyanga ekibe nga mapratike mwa hivi ambo mwana kulache maformalite mwana matavuga wana matapata shonukta nero bo vya onono mwaka wakasatu Narutoa bwa rutha a ebi pia manga pia marsha avendre yana tore pia patwa kwa mwangaza lakini sheche tore
1: akarasi kameka nganato keri rianga driavana
0: akarasi kameka nganato keri rianga driavana muri emyatse menene menene ringa betrayo ni bwambu esaha bana bane karasi una ukafundisa yabo na rukumbe hanenda mbie pratique e pratique yeyo stronga ola mustache kunde mufano ukafundisa yange ni vyango mu veterinaire abiri fundisho mundu ngoko nyama ikatunza wa na rwebo bana utokosho nyama nga tatu andokola apeno kukururu lakini shaba utokonde na rwenda mbia yo bamama tukakora wa stage etukendi bwetu okonani
1: okukururu
0: nokolape pia mahoraho na rungeni na bwakarasi nti nabere buga kabisa obu veterinaire echero bakashande rende ambo yakire shesha menya Kunireka iri andre. Ayoda si yoshi shangabi ya nabi. Hati yoshi yamabi henende vyoshi ya vyo. Chinu wen. Lakini hane hendre hendru heke heke. Ehe abandoba kando kwa stage. Kwa stage kwa mfano. Ukabu wa uti. Namabi ule karasa. Namabi hika ire kampuni. Iba kubarambu. Omundwa masa. Uka hikiraha. Wama hikaha. Suli salimi omundu yote. Tutubare.

0: bref, tout de proviseur. Rika parce qu'on renvoie à, oh, mon chef de service, oh, mon chef du personnel, mon directeur, non, mon administrateur. Nero éter mais une stage na yo Arménia. Ngata kilo karas ngata kio mukazi ngitumika
1: wala atmosphère wala atmosphère ba disciplinaire
0: disciplinaire surveya narungro materme ayo ambo mudoka bya siwe sinyehan bo naruna kaandre
1: undi karas yo sibi sinye
0: a mukorondo kasa tu ngera naruka ukawa ungero no mukazi ukawa zotembeno ni ritsa sana rukenda sero bro mukazi yao omukuluwe kashe kashe bat suri sinyota bo bene probleme ko nawo
1: ndinandi muhika
0: ndinandi muhika na suni langera hanu bo Hana henre henro heke heke. Ngomurue komersiale. Tongana kore restaje karasi. Fape bora ye karasi. Iwe mufundisha kubaka handreka. Omobiru bie munebure rehandreka. Sere chekute maana kutsebo. Wamabe toka rehandreka neve endre. Lakini wangana kurambo. Trahe wamasome komersiale. Tatu bora e konte nu. E boda andre. Nga ikindi bia komplete yetine. Suwa ndisha menye. Na umu entreprise. Uke wahikawe wakurambo. Mukabe ula chitibo. Kune resi. Bo, muri ni faktire, muri ni resi, ukili felasi maramabia yama mnyote. Eyi, ni ambakane sabayu, uyuke handakayu. Kandapa mabu ambu tukaya ula nani, tukaya ula na chindu fulani, mapapie, uyuke letesho franga, kandre, uyumuka handaka kantase bore, ama handaka kwa mpone ye mwure, nerenda franga, bro, ngea natataka risika hika, hiyo ni handaka, ehi ushehyo.
1: Ehi prosedire ushehyo.
0: Ehi prosedire ushehyo, tuketu mabizimayo, kundia karasi tuba kikufundisha ambu, handreke text 10. Ambo tukau kufundisa ene PowerPoint. Ambo tukau kufundisa ene nani. Naruni ya bwate stage ya mao. Yuse yebi ya stage ya renge.
1: Asekyo kuwe hamaha niya ma stage ya nova ngabu ambo. Akiba kakorarwe karase. Akarase kakata ndiba wa.
0: Akarase gabiritse ndibu. Nje nga luna mdi gabiritse ndibu. Kondre. Ebendobe na nebi ya bare. Ero mwabutu omobu ngeba wa. Obwa bane. Wabare wa herakotsebo kondre. Ahatu wa mahika. Nibu ambo tukau hiko konivo. Eye rebu wa. Eribushi ya manaba karase. Alakini. Seba ndisha tu korera ndundi fulani ya kumuiso kondra. Akacha wepe nene, ebiye batrashi. Eroba kia waka vuga, waka rishi kumandreprise. Iba nabu wangamizi nga sita, waka rishi kolibu ende stage. Japo wanganako le stage ya mizi fulani ya reba gere andreprise, lakini habandoba kefungana. Gindi mia nko mfano umuplumbie. Umuplumbie, waka wambotukende korera stage ya karasi. Bo, neroba, iba ronda hii. Hibrike, ya bakandi himba kwanza mukani ambapo tukala betio. Na rushiba ngaloba kimyo lutio olunene bakala bya kugondese obakimwa mbomo maso atawanziri himba kwanza. Aba stage mu maso eye akayikira kamire mukanga. Na rumu plombie atakasha kotaka stage akala be mulutio. Niyo mbonye benga ukache manye kama utye. Wabache manye kamu shichanga chichinirukire bore. Bo, shanga menyeria nga akayet na rukishomuro dra. Ino itiyo kaya kana labo mulu himbo. Endre ni wamba ya malabo mulu himbo. Ama sine kasha yaka alua. Naruna ulu himbo lua alua. Esha nga isha ngo uwa. Akasha menyatreka labamu kuna muwa mulu isha. Alakini yuwa na wane.
1: Isha lata hirayo.
0: Kundi ya karase. So wangambora wote. Wangana luba kola stage. Naruba luba himbe nyumba. Hei kende labamu isho tiyo. Ngoko sekana labeyi. Nomu elektrisye na ayo. Ini ya labia mwisho tiyo sewe. Omuruni ya kika nadra. Ituwe bakatuka kola stage. Tukala we hishinga hiko luhimba rootia. Naru kwa no moleroka naka. Naru baka pa kura mpua. Etiyo esinga yo molero. Yeka labo moluhimbo. Eya hambana. Naru habye chendata na chekabro. Ama nyumba shanga kwa manati ndre. Nibu ambose tuende troka. Kondre yo okostaje yewe. Waka himba ka luhimbo ka enakere moya. Naru pa mkwenye mbu shinga mabe laba hanu. Eke laba hanu. Ebyo mbanga munani nga kumi na tanu. Nge galeria nzuri yeri ambu. Ibo wase. Uya tuburi shinga ngangala bumo yeti kiatra. Sebi angatoke kana runi buambo. Sine shinga vya chuka na betu.
1: Vala.
0: Nairu wala ngeruta. Ngeri ngatoke na her. Mwurene domene ye nitrisho. Oko karase. Waka wambu bo. Tuhuke. Ambu ji. Yanganawa teacher mwuri ambu unimudiabetiki. Bo. Ambu ne ji. Yanganawa teacher mwuri we gute. Uwe membringiti. Bo. Iba kukotia ya huwe. Ibuwa banama banahu mkoni, oyo bakendra hayu kuruwe pada venga na muo ticha. Shiba kwa ukayo, baki yabu ukayo kandiba nyuayo. Kashiba kune nambi ringita. Ambu jenu, niyo mundu, niye megrere, ambu mwambu, omu nene, oyu kuruwe ekana muo ndra ya. Neruwa ukayo, wano shiba ngutayo, baki ambu tunyue yo kuna na heke heke, situ nduwa tukalwala. Sehare no yukwire nubukoni, bo, eva kolavyo. Neruko mwiso sasi wewa otri. Mukako lechi Ibu ande kume muri pimire chukumukoni.
1: Chukumukoni wanyama.
0: Otuli agenda okosante nisional ahali abandu wabo. Mungana langera wabotu. Mutu katu wako kotia hatu lako romwes. Etu nemu hayo yomundu fulani.
1: Bata ya
0: mutu kala ngere diferasa mundu wabara lamu. Na huwa mnyote. Na ingashe nga kolayo. Na ingashe nga runda bakuni. Etchend. Akimi nyumukuni ya tenu. Anekarasa. Prefe shalwere. Provisere shalwere. Abespektere shalwere. Na bakoro. Na rusasi mwakukoti yao hebiari ya. Hebe kukulaka shichini. Bonareta minye kwanza masinye kliniki rupute. Uyu alwere rekwa manango kwa mate mawa berebi hatia. Nibukundi fulani. Na rekwa manana nene. Nuyungo kwa kaya wata. Nao nibukundi fulani. Oyo. Situ wangaminyebe karasi. Na rondambia yu. Tukia tuwabere kwa stashe. Tuwabere troka. Alakini wa mkuru wamba. Tuwabere wa mundo wa nani wa. Uwe buwakinga kabi hatia. Abe buwakise bachere. Abakorobo shindi banu wene. Kundi abakoro. Iyo baba kunibewu. Na una netetuwabiri heri ya karase kokotseu. Abakorobo yetu nibuwa mutubazazi. Tukare esho franga. Esha tukata kutumuchuna. Kundi omukoni. Omundo wa oyutu nendo tuko mirene kesaya. Na wame nendo mdo uwe nitrisho. Muna bure ume chuka examen data. Gawa sunziraba toke kabiso mungu. Abalabo kire. Alakini bakia babo. Ewa mubuli ya ote. Taya lakini na unesho mundunga kaa. Uyu kuribuwa kinga kaa. Ini akikubo rabia mofrasa nyesa nyesa. Taya nikanganyo kubanduku weyinga ngabiana. Shanga menyanga ngabiana hai. Tani ukiranu hibuyi hange nani. Ini akakubo rabenda.
1: Namba amabe haviribi ya disposisyo kwa nanakwa nirambu. Aba nasa mendesha baka uko stage. Oda ndo kia baka organizuwa mkarasa kabo. Ahotuwa mata karasa.
0: Ahotuwa mawe kata anda kendreke. Nibu ambokomi ya kaya kasa tu kundre. Hama vye meka tatu. Hashia meka tatu ni ambo ituwa maiko omosiza. Nero omosiza yyo. Konde haba koro abelitsu kumonani omopremere ndezimanite. Wanao tetoka ula mosemende integrasyo. Na yu babirishu yeye karasi. Ni wambo miyati yushikumbi ya vere karasi. Nero omundu omomieka siti.
1: Ukarinka baka kolama tiyabu sana. Nepo kata.
0: Setu tuwa menyanga ni kanyulikareka ate kundre. Esa atu watu kafundisha, hane shofranga tuka hapa katu uzabone fre teknike, ikawo tika karasa kwa maekoli teknike, ereko la mapratike mbalimbali. Amborila ambo, shofra skolari, shatu kalusha mwisi, basi ya mwalimu, tuka shatu kalabro omolo mwalimu. Tuhira waka franga, kakisha kwa ticha, esa mkako le pratike, imu netula, prefini netulamo. Ololo neyo, nero aringa ololo wabirewa katisha tumikishibwe karase, ambu tuwetu tumikiselo karase, kunde tuwa maru retuka endo kuandriprize, wakana tu sabayo mbeva. Ambo bota hie, ibuane yumune mtu mwashaba hanoho mtu mwomose mwuma. Haba kia baka baka ngiriria.
1: Bekia
0: abete. Muka amuti ambo tuwa kulise ni shinga. Ndiyo tuka ule shushingi eshe kura.
1: Eshe riba kangiriria.
0: Nero munare tenga nga loke. Nero loke alo prefiawe bolalo. Nero bazuzi weba kanare halubwe. Nero aringa bako luba karasa baburi ambo haa. Ulu shilu sube karasa. Naru wanga ukabu
1: tulusuwe karasi. Chikanya cha.
0: Chikanya cha karasi.
1: Echa karasi putri chikanya cha haki.
0: Echa akili ya hechu chabareze kwa. Chabareze kwa.
1: Nimuatu wa rahayira.
0: Nimuatu wa rahayira kunditubazazi kumbitu wanza langira kuni hatari. Tukaro mwabe langira u hatari. Itu wanganabura abako luba karasi kwa randres kwa leo draa. Umuatu umulebe kondreki. Kuli abakoro mpere sheribu ya veleta. Na ria abakoro bakata wanziria mwana wayo. No mwana wayo yoko mbe inishe niwe teacher. Na ye nanza neto. O mwana muna muso mesha karasa. Mwane bakare ya senga. Na yena bakare hecho franga shurunda unde hii kabisa. Neshe mame toka neshe me toka. Nerejusha kwa bore. O mwane shanga toka nereto bola engombe isindani. Buwa kita nereto bola karasi ya engombe isindani. Engombe ya heno. Ya kito boli isindani. Shanga toke.
1: Ngaibula ya yendo yu wanga sondo la mandube stage.
0: Oyu wanga sondo la bandube stage ni buwambo oe karasi. Jikabi watu kawala mumu supervisor. Ni ambo yu mwalimu oyuso miredo meneyo. Nero yuka ifundini atre. Ngokona malangero motra hewetu. Abangatru pokero mo stage. Hali enterprise fulani. Nero ni yaba patana atre. Munga napana bakoroba ingaba tanua anuba saa anuna. Ambo he. Uhiro mochibu he. Nero ni hiro mochibu. Abiro mochibu. Nero sasa kwa entreprise, ewa habi ya matu kawala sama mo metre de stage. Oyubo, oyu kia karibi yabo. Na waka mwuleba yambo, oyu yunashini ya tiyeringa yabo. Na yu niyaka basondoli, omobi ya wakabia. Nero musiperviziri, akana namu usayo, aka yalibia ngabe namu ya
1: veti. Ngabe namu hambana
0: hambana. Ine wabuli ya tebu, hampa, shito uire. ndi sito uira vende narunga borate ndi shibitira bako wambo wabroka tomboka ubie kweshi waburu fundisha hivyo kweshi na vende siruta fundisha hivyo waburu shaba nae nyo vende hivyo watu tuta hika nako
1: naro esu wala balaba kubio kuluba luba
0: esu wala balaba
1: kuluba luba
0: wabakangiriria ndake kundi shiba shivyo naro wabana eva saba kanza omuta hiyo ya mabini shimi mwafano bali asango kolaboratuara Neru kubafundisha, kubafundisha. Kubaka menyebiali ya kunisumu. Vakia. Baka natu wabarabi ya karase kwa nene. Ibo kubaka chuka vatia. Iba higo kumuso kwa vatia. Na hibo sasa muna wiri. Wamala ngara hali ya lupa nzalo kumu. Esache na mwere karase. Umwalima oma seksio tekniki. Mukabi ya balimo ngawa satu. Oko ekole. Aba kendi maneromota hiyo. Seksio ya mabi hiko musizieme. Yekao mba kumbe nena balimu basatu ape domena yu. Na roba karo basa inyeba ando basatu. Sini nyo mulevirya. Ninyeba titilera baho.
1: Ababa nabo.
0: Aba kweka niyo mboka kundiso mwacho waka shalangera.
1: Mbiaba nabo. Eba basosa.
0: Eba basosa. Na roba sasa baka irabati. Sasi buwe sasa yabareka hika. Umuarima yu. Kwa bando basatu wabu. Abushi. Baka fundiseritsu kumo preme rane. Eriko musizyem. Bani mamakuruwe. Na roba mwishuwa sasa kabi hika. Ambo sasa kindikaritsu kumo mwezi fulani. Pa mwezi fulani. Kandre na yone mufundisheria. Na ruka ikango mupili awote ranga sengeleso. Omo premera ne ote modeser, omo truazi ma ote motruazer, omo katrie ma ote monani. Kandibu achiru wachu anena bastajer. Na rune wure na wu, omo nunga na shere yegapa. Nini wambu hane yuki hiri?
1: Apa nende?
0: Kwa akabi yoman ni wambu mundu ni watabo. Eru mune wure nga luna kule rezime. Ngashi ya yomo herashi.
1: Nerobuba mabihiri.
0: Nerobuba bakata handreka wiri handreka siwe shine vya bareko. Neresu mbweko kube nevetia. Na wini vya nabastajer. Umupili kanda wote katrer. Ah, atikuwa nero kandi muligolo. Atishaba shira marezime. Ye. Yeah.
1: Nenyumui ndebri.
0: Na wini atashi inashisha bastajer atabo. Inyue mwye munia hotu getu kukundi ndambi. Mwye munamu handreka vya tukasha kolo monja bievi. Na wabara eba handreka. Na bakoruni atabia nabu. Neruwa langira. Omundumu umerera. Ni mumetre de stage. Kada omundumu umerera. Ni mwalima omu hende herasi.
1: Ok. Hakana bia nga herasi hie mamekanike. Herasi hie aba maso. Herasi aba maso. Omumetre de stage hie mwata yoko. Mwata ye karasi. Nana ute garasha ye. Wane mwagotia malandi krizera. Na bende. Omundu wata. Wata somo muta hiri kuria unyere diplome. Anganabe metere de stage umudu waka nde diploma.
0: Nibu wambu, hali olo vanzalo kuma, munavuire ngokutumbuwa de stage kumbia vere karase, omundo yota soma. Ere soma, yoto mahola, ye frase. Boche parse, sibo, neruwe buwe frase, otumuwa some. Alakini ere soma, ere kiteknike, reare kolomwache wandoba kela nge rebeli yao. Naruhania wandoba ta soma, iyo na otoko garashe yewe, akako kutomoto kindi aluni ya pikau mwene pana reyeti ni ya panzayo. Na uwa sana mafrase wa une shuti. Ambo bakache ngulo mo kle duze. Ambo bakache ngulo nukata wazirbo. Doni mwara bo la kle duze. La kle. Nonge vyo kwanza ikanga anga ni prestige. Lakini wakia mwere terawo. Sheshe huwa kituka.
1: Sheshe riburere waka tukia
0: hako. Yehe sheshe inga wakitu wakori yae. Nero sasa nereta mnye kwanza ati kle duze. Yeka buro duze yei. Ere mnyirao kwa muto kashanga mnyirao mara moye. Narubo utasoma, akamura ati yehe. Olufunguru uluni luburuwe niri. Nuluni luru. Naru, wamawe watu homwesi. Ukelo mawe ya tafauti. Okongambu ya teknike, oyutasoma, share.
1: Oyutasoma
0: share. Kundiyo bushimu basoma, banamu kolo muviri, o wabandoba kala ngera. Iyi nengu mama langera nguko. Uko formasyo profesionale banamu kole miviri, omundru, mwata patane niyo mwishiru mpremera ne primer. Alakini, anemu kukotia mandrazi, ukari yako uwa utea, uluo utesha mbere nengashareo mwonsi. Ndi bane?
1: Bane.
0: Bo, na uwa vera sana fraso tebo, mute hira kwaza mwauta, mwure ndere nga kezi minite, wavero nane mwondre, ukwara nere kezi minite ya mahu tebo, mwire ma mandrazi. Ute mkalanke. Lakini, yoyo shaude na saha, niyambu yehe. Lakini mandrazi ya ane movie.
1: Ame suwa katuwe
0: ebiwene. Ama tuwa kwenye vereero ni amenyati mwati yu amabe hampu. Narunibu hampu. Esasa mkoro ane karase. Achinitu mwosho montre. Nomu makilo. Atipo tuwanzuza kwanza kilo ya bei fulani. Shende shamenya. Ahatevilo na wakwa kana vikazi. Ine kanako lumukati. Shende chilo ni amenyati. obungu obo mabe gonera tu banga
1: naira kona malangira
0: okona abla no mukati ni abya mukati abyo foma biheri abyo foma biheri abyo
1: we
0: ni bwambo ogunde mundu
1: nambo ana... nambo omundu akalwe karase kunina nashe france esali ko stage kumbe ni atabe ke france
0: eh hey, omo stage kwanza babwire bate esau ken kole stage omo metre de stage sheli ubrije kaka bwoni nyo omo france kunde esau ketumika omo entreprise mo ane ma entreprise o france nyisa nyisa uko mo se ku yuko madeje rade bo bakabwe france me omo ruko kuta yubu abu eve ubi omo ndo we mécanique ubi omo ndo we briqueterie ayo se re france na romatre de stage
1: mukande chi brique
0: eh omo metre de stage kabu omo luga shoshi ana le tele brique bo ile ponda nani ile nani tie beshe tatu kamata kale kabulubulu kumbe ni amenya materme ayo akabulubulu ngakakata kina mblasechi nini akaterme ambo unaweza kamata ta mkono moyo nini amenya hiyo akabe menya hiyo nayo akali shakolavi na huko karasi tukenda na mameziri ambu prenesisi sio ndi sheye byo kushantie
1: okay.
0: Okushantie kwako nabyo mbobyayi
1: ano tukaka na yana kakure kayibumba jabosco ni mukangiriria deni out na yebe kamulu mokomu tumerlangrango kolerno omuherase hi umahi umaberuka bwamba banasemenda shaba ka kostage kwe yikakorera wa emyatsi nao bakendu bakakorera ya karasi wabo ni mboya ngabere konzi bwo lutashishi ala karasi yayo walimu ba umerera mwanyamu merera vironu mangu merera ni akari nkana yacho chinduwa teacher aba nabo ndakendeke kundule mu utuka yenderese kutsibuko shimi ukalangira uti herase herebe bakasomesa yishimi sahara laboratoire na ho bana bakaba namwe bandu kuchuba mbutu aberebuwa
0: endibwa byebyo byebyo ni bwambo herase henene nangana bwaneta kawo mokomea moya kakangabyana laboratoire Nero bana musomesha ebabuga ebabwango ko mulu wetu nje na kole biushimio kera nabo kononsis e laboratoire situ singa nichi nero tukahambe myatse omuhakili nero bakatufundisha ka lesoka omba sesha beroka mbo Pasteur a mille ballon a Paris nero ngenga ndiwe yo mupera owanani wunyuki Ngero ni mupera wenyuki.
1: Efute.
0: Ngero mwaye hirawa hayo machiwanza chipari. No ndo mupera wama hirawa omonani. Ndo mupera wama tatrogana. Mbukanda mupera yo mubaveri yao. Shara sana. Omupera. Naro nabara nabe somibu universite sasa nabe ya langira. Omupera waba kaula mbule balo. Kwezi ni kandro kumo laboratoire. Kobaba katumikisha na wote. Iyo bata ye. Na imuna na ufundishi ni chine mude sisi. Balo yetu sena langira yo. Nene namu holayu mene.
1: Nene kuka holayu unashoko ye balo ye football.
0: Ye balo ye football. Nene mwa nambo ambo ila vi mi senge balo da la Cour de Paris. Nene nene ama balo wa. Nene shu balo shu ya set. Narula ngereko vizu ya renke ayo. Elaboratoire.
1: Amundwa kabu uga.
0: Shashi.
1: Ebe nyoma mtu wa mwabeti.
0: Kanda anata shivu wa nanda kategori. Omundwa vana utoko laboratoire. Se yere mwabendo. Yine ule mwa laboratoire. Kunde chabri ya chomba. Naruse mure vendru. A kategoria ka satu mune vendru karibu nabanga koresha byo nabushibo wirebyo. No bane. Niyo mbona ngiru kayo bana to collaboratoire ambotato ko rachin. Ata chino chiri. Kushine kata kibi seria ri sheshi icho na rushanga to gero ri icho. Eki ata ndibo hana burire kando ka o maka ngara kero takole bya tsei. Nero ma laboratoire byo koheras. Mwamu ka era mutu. Mwuria ko leche umerera. Eche umerango kutuwa eretu mbondu na mugolo mni ambu umaburi ya bandu
1: banene
0: abanene bakiri obondu eru mugolo naru ya anga ebire kawaida naru baka hikomo laboratoire eba koletu kwa umerer kadako ndichiru kadako umerer
1: akabere hama
0: akuna ukamata hama
1: akobabere tokiri hambisha mba wahikamu wa bakangani yangu kutube kanabia
0: kanabia na hao mwati utia chindika atraa ndambia maa huwa ni wambu tuwe ndambinge ubi situ utukukura bo bie basi akuma fulani na kokabara nga kakwiri na twa rota
1: yo molekile fulani sha
0: yo molekile sho bangalangirago nero twa rota kwali agenda hand muri ali yokose seku yi muri ini ngana langirabyo nero ni aita iri at na mapo kana nanga nabye ngoyu kundi munabwire eshukashye mibiri baleti resho bakambo bandu bayeyo kusudi vekorote metemayo mundu obole mundu wa karasa ine mukashe point Obole mundu ne bakaras ine yomuna ni mu agronome ina tshe uliye inite bo ne mundu eshimi ina tshe yendo moduka kundre shashinga akarasa ngakangamukodra kasichi asho mundo kapata sho franga akapya mukomersa kadibu mwasoma enda domain lakini ukawabia hikano ha iyorero omundu akana ora karoti ikaloko sa dollar kande karoti yako shiwombakia kasi wa murema akapa herako ini ayende romovenda inarasha bwamenga ngasatu lishosa kerako nisha bwangainga nguma ndisho tucho mwavete ini areka kukayerera no mundu kana herebe kusa ebi eriyo chevi ibi aloko de sa dollar ha ino kayu kushika ndasule so mwavete kushi yuka shabano muduka ne bora ne rukunda bia yu ibi mabimu buchata na nge bora mama nete amare mato wote aya ngima ere uma nga heramo karuti ne soya bo no ngondini wata kushi shofranga sene ino kushi eriko kutia kandu fulani ndi yu ni nama shofranga kundi mwaka ya langiraha andre mwaka langiraha andre waka kutia naru tiambo tu unemuge nyesho amaisha umu hivi atitu umu hivi wata
1: hana wa ya sungi wabrete ka nga malangira leno hania ngubu himba wa malangira vote mbo nyumbe imore kire naru wa sungi wabrete ke opsiwe kostriksyo tuwa tufungi ya mubana Hiruwa mbarenge mbana nga nasunga kunyumba nyiri wako JTB changana kala kala. Aba kangiraba yu baka kangira yeche.
0: Aba kangiraba yu baka kangiraba yu mabetabu. Ngokubi handi kire. Alakini yuwe na wenena ushe shivyo. Kundirunga takiri kushachara noreno. Muna fundisha kuma kawewe kwanza. Neruna mfujikure teknoloji. Mpremera nene romulisha. Pitre yendre ikabwa lebatima. Neru sasa na mafundisha. Ene ne wite yo momoche momushi tumwe rwadukadovu mushi tumwe hare na runa mafundisha ke enyumba yikana bya mwabyumba zaidi ya 12 nje sana rasunga lakini eri mwa 12 nena shiki nyumba yetu rimo nyumba shita lakini na mablangara komo chetabu ambo hakana bi nyumba 12 na mafundisha ayo na bakoroba muwa yikana bya mwabyumba zaidi ya 12 Nje sana rasunga lakini eri mwa 12 nena shiki nyumba yetu rimo nyumba shita lakini na mablangara komo chetabu ambo hakana bi nyumba 12 na mafundisha ayo na bakoroba muwa na lakini nje sana rasunga amo eh umalangera na roba koroba ne sombo abo e nyumba ya 13 ambo
1: kande yeba muri ya pita sana wabwaria ireha makongo
0: ne bebe petina ndri ya yoma holayo na nabia ye petina sana onabia na ro sasa bama njo ba koroba mbwa a mwalimu wo utude sinera karte ka e nyumba yu utape yu e nyumba 13
1: utake biomo
0: ngabe kyabet ha na numuno una ne tresho ndabisha mabehwa
1: Otikeri ndambi
0: ukasha kanye ko ako biko bolu mwa dukere ukasha kanera simula ngire periode ko re muganda ko suto kula menderona na rumu basa bakibererwa na endi shine shinga bakishenda beta abibye be kabibwe wo ilabi mo bende wa
1: blanga na nembo hanya ma opsho watina
0: ngari yo mu corona rukusuni aona ko ruwa tombo ko murange mure na runya bunyata aringa ngihunzwa na rucha mabelaba
1: nembo hanya ma opsho watina ngabi ya fasi fulani
0: hane hanot hana hati angavia dongo langu
1: parizema nyambo ambo eringa bioshimi kama yataka yonge bandrulu
0: bandrulu we womalangira yue neru sase bioshimi share mwaye owe riche laboratoire cheta ira yeyo naruni ambo inya katira babamba abandu kone ne banasi banahambirebyo lakini nombo tukanga na yeno
1: tuyo kochesa
0: kundi okostaje name bukango mu laboratoire e tukana hikamu ba tidiana twabare bwatu nomo manga mbashetu wa mwaho na wabari asa wabari mbale tabria mbonani nero bokuna mbo tata tukangania munomo mwe mchinu fulani ha ewe luwa manga kano no bwatu wabare bwakwe na balimu nabo hane baringa mu wabuga na umuntu hiko mu laboratoire
1: goma bia kanyiri
0: mu hiko mulene ba mulene mu electronicie sharete hiko mu omuka sima uti ka bureau d'etid nero ni abo winye fundisha Naruka kutia, ndi tu kaka akimi tuwe pesa, viru bishi ya ne pesa. Echiro kisha murambu, hana kandre kumaka kolecho, akalunia gana.
1: Tati yehe, njena mawora nitia pesa.
0: Na munda wirele nore no, hama trafwa maenga vere, umuali mamu uma, umu prefemo umama wata. Ah, atatahi ama mbrekera kwa, una urecho ma, nichiba veterinere. Ama huliri nariacho. Na yadina tu wacho, na marondachi yei, na masungacho. Naru, ere sungacho, Kweshi chechi kabutisa ye ni ambo ende
1: ende
0: bakaluba iba kuna choba tumona ne rucha echa butisha ayo na ru sasa mwalimu mwoma ama hike karasinga chiro da prefer na bro kunrech macha una mrorechi witseria Natomo uliya tutichiniche. Ata atishina atamenyacho. Tutishule mofet.

0: sa ine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevara nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097-653-0473.
2: Beni, 0...